mai tam purisyan ka. Dios pahwasin ta purisyan ka. Uskay ta, haku purisyan. Tukoy sung kunchis wang, takisunchis. Apo Dios kunchis ta. Paita yupay chaswang.